oba sirimu awona kati oba ani ya mukama mubuzoka njegeri endwadde zonna yesu aziwonya ebigwe ekyali kyakusiba nga kikuyunga ku ndwadde endwadde zewammwe

kali kuleme ra ra ra ra ra resetere rakaba rakaba rakata eti gamba chibayugira eti kolimo eti pali sazamo zikiriza

olwalero tubizikiriza kati tugenda kulangirira tutuse mu kaseera akokwerangirirako oli yayatula kulemererwa yayatula kufa yayatula kusidana yayatula ogumba wale yayatula kuganiwa ekyo kyeyayatula abange tetuligenda wala naferera nga bwe kyawandiikibwa yobu 22 onye lwa 28 atugamba bwate owo olyatula olirangirira ekigambo n'ekinywezebwa abange olwalero enjagala omugezi alina okubikulirwa agolok

sopa yo mucha ufengamu zikiri sabiona zikiri samukama zikiri sepoko ya barabe vange ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay